0: fo awiye enani asem eni kofi eni johnson enya adwun se ti wo ko en ko bi be ya bi sun a se kom di ene ya enyi sika kom enye hia kom yo se maya e kom di empa nsi be nya nkwa nya chasa si so si e di sika ne transi empa ro bi wo sika so ntimi ntra wo ha ni wo wiye si nyina nko bi timi di transa si so Bia nyene na o sika nyene na aduane nyene na eka hoto awu bi pa anso nka won kwa nka ope nguya wudi ndi obenya kwenye swa chewa no pe makwa baba ishira kasafidie so aha eye ishira 104.5 ishira 104.5 nyami tumi sisani yema ebrebiera wie munyane sachira na kofi eni johnson se yinsu nkwa ekom ye bade mame nya nkwa na mentrasi onyame na rabe msebe da chimit ma ye fama na yeye mprepre na niema nko yeye ye bedu chire bi na asesem nti yinsu nkwa ekom ma yinsu hia kom onyame na rabe chire wa de fu bibra wasasi su ana te sika pa de nkenye wona sika ji enkwa nke bia go mbe keria keria keria keria akoto su wa uji tum se ne upo mkra wunya ho ho mbe bia wasasi su se ne uti bia no penise wu nguya wuni obenya e ufa mu no meto ase kwa mbi so le bia ekom e ya se mu se ni da so kra se chiri mu ba akumano e yare e da so chiri mu ba akuma yare se le nyansa fo sulu mo ka edo tre bia na komu de opa e se twen be yi e be yi ya ka e be yi be yi be ran su bre bi so a e ti yi yi e ma e yi me mo achi na me nko so mu akwa ba e da me ho baba na prophet abet kwa me mensa kodia page d4 abet 1 e ni e hwimum
1: Classical example. Emra all bob bed. Awa anuma. Na yenyanya electric poles was as you so. But nyamini musa awa anuma abechina electric poles so. And now insulate the feet of the bed. So that the bed will stand on the pole and will not be electrocuted. Listen, God has armored you with everything.

0: ama yade sue gana mama enenso eye dafu fra ye nyanko pono ode ama ye aduma bo adum so ama teche mada ya bodri mu masabre ye timi home kasa ni edidia na ayasedan kwa ne yade ma obadi nyanko pono imu wako abadi anaha ye inshua 104.5 jumedia na sujo ya tudi obrano waji yesu se abra bono enone dia wankasa wa yere wuhu na wabo enunti edru se ya mihia wadwene mepacha wada mihia eye wani mihia wonti asie mihia wo comment sabe no gya da mutindindindindindindin ewo eye kejeti ya Dubai inshaba any wisdom wonu madaroma ena wonum dia tumti wuti enka na chese ye chechea munyina mani mema mu wadwa munyina ya mama juma juma juma juma juma sama mo aha nyakopo won shira mo no nyam kese kese kese kese dia mu ye ni dwa mu bia no kosi se ye ye bepon no na dia mutu bia ya ton amana sa mo don't ni asa ba juma dia no ya to apetiba bia wudu Facebook ya demo live ewo Facebook mipacho ubo insura 104.5 live on Facebook na mema Facebook arefoni nina akwaba sanso ena YouTube no e insura TV adum TV dia wuni mse yewo aza oye ni mapankwa ena yede ema wo yademu live wa abe funtente mfide beba girls ena boys ni dia grono wati asie neche se udru e ye TikToker na wabo insura 104.5 ya demu dindindi ewo honum adi obe ya mama ni sa power tap ude fansabu bobo susa na chema unye bina omeka ya huna ya kofefefe na afei wabo official ohima b enosu TikTok ube hume ewo ho enosu demu dindindi diya ya pasa woye maya ni sa chema unye b na ya diabrabo na yetu form ni abo hunko mo ama we hunu sa diabrabo esitie enunti edru seya na esese ote asie na one ye eko na bibia eye fine abegafo atena se ewo hanum se obi awaha the French Messiah no atena se but ene asem kakra bia mede ma wo no eye nyankopon asem sa ye futu sem pa cho wada o se children obey your fathers or your parents in the Lord but baby ameka wo asem ne se o se parents do not provoke your children ehore ya ne yeta agya to nche awofo yenhwe enre de ya na aba ya teenager wasi wate se wo bi wo sika oye influencer social media ye di nipa beko wo di nipa beko se ye mu ayi wa follow nipa na one wo se nipa ni wo followers de eto so mienu e bi obetimi aboa na ma na nya sika nti wo tu ne hu hwa enwo de ko ya wo de kokoshi abemen e wo hotel according to video akoda anu ankasa ye yansa na wo wo no kire se be man ne ne die de di kan wo breaking virginity obledi a lot obe fie no wonu me ntafo nti wanti me amwa wofo amane ne mum obo onua ataa osa atano amane ene nam so wo de anu madura wu ma me fa nu ngu ba bi e ma tan am wo mama muni wonu di nkomo mo hwe wonu masetra mu akwada bi wonu mu a wo suru kura se wakoye bibi wa fo be ma obe kan ye be pam na frisie ye be na yakayaka de ntubo se ehye ne ho ohun ye be na akoya abortion bi na wawu children a parents don't provoke your children they say girl child community na say inti ma tan am ya ma amaye busy with a year kro e with ntumafra ne ade mo mama no mo mama no ni social media mo mama no ni wonu mayon ko fam mo mama no mo mama ni nko wonu ho anche pi last year ne ekoku obi baba ya obi baba ma chi ko ya ekoku no enti misrew obaye boni a twini ba ho ba ma ne na danti dia yi wakofa nyin san na ba ntidi ai misrew me bo papa ma ne ene we dia me nka ene we dia dia sie bia no asie wie ka kura ne bata ho won we ya wahwere ba enti ye hwe ye se ma titiru ajanom ne awofo ma no yenhye ye mabufo yenka wonom e mata ye kakra mede mawo eno no French master enesa ni mu under 1 minute ni yenko na bere ne ko
1: le pepi
0: le hein
1: le pepi
0: ama akwanu kwa ye fa na sa se
2: no wa se baba
0: ye confuse
2: yenka he na wo sere
0: no la le pepi so se
1: yeah le pepi se parents ye fa le pepi
0: wo ye sure
1: yeah
0: wo ye sure
1: aba 100% sure no bia me kire French de ye me be kan se ma sa ye sure Le pepi.
0: Le pepi?
1: pourquoi
0: what in french oui
1: on te je
0: bien quoi
1: les pépi pourquoi on veut les garçons les pépi pourquoi on veut les garçons c'est pas bon a ou fo c'est de musi eya mama no enye
0: les pépi
1: pourquoi
0: lever
1: les garçons pour pas bon
0: pour pas bon
1: ouais oh c'est pas bon
0: okay.
1: And you are glad you are more my body green and you pour pas bon
0: yo
1: and it's say about time now him in fact fantastic the way we see the assembly to one say awu for be bere tisa e to da bi a ne ba ko fa problem ba ana say assembly nya ba ye wa assembly ba put me fat out on papa ana assembly na ye di ni na wetwe ana na fish ya dada
0: yeah
1: assembly ba ba aba no ko de e de na be den e be ko nti assembly e ba fi a enyina assembly no so nse ne yama
0: ne ko pa mo ba no
1: pe kwen ya be fa so assembly no be dum ja no
0: okay
1: ni pa bebre na e ko enya pe wa nyin se o mama ya brem e no ma bo degree because of a sensible and a legitimate parents bi an o mo
0: okay
1: o ti ma se
0: okay
1: nti so be legitimate
0: actually na meto me bua me bisex sa asem ya si
1: we
0: na and how ya sese
1: we
0: if for di
1: la dan frere Yeah, grandfather. If we be unfair, the grandfather. If we be unfair,
0: who was saying the heck? No, what's who you for being? Ah, over us. Adi nyakupo. Bra Facebook and I yansha siya misro comment no. Making kinda media amount at the right time. Comment back up and Edika Pope wahase egusua eba. Kofi Kim se oima kodivua fu yina ye church ya mu osi pare ne provoke pavo enfa. We enna metia se na eye one fence ya ne kwa nim. Anwa diet na nko mobi so ewo efidua yi mu hanum sey a bema encho prosper wose ma me bi age eye pragia so bema na sase wode pragia na kwafemfa sase ne ma ma mi se me baba ma bakubu fere jam frama wose wanti ase amenu aye kwa homa no so ne opanyini ne kasa na odesie ayoyo ene wanu wa mu etutu na namo abafia hanum sei enti me bon pepa bra na be ya se mu dance fo ne yenko aja ho to sei
2: acho me ho ye
0: oho ye
2: acha
0: madidi o didi ai
2: o me ba na me to bukina manum bukina sisi
0: o di bofro to ka ho
2: bofro to ka be menum bukina me yoke meleko wo
0: ah
2: meleko
0: dia
2: meleko
0: ah biwom
2: nte
0: I have fine okay jo anoda wo be bon ko mo bi opanyini wuni no
2: pachan
0: vene sei
2: nana afrema
0: onu ni
2: pachan
0: okay kwa du a wo tie anu no bonu tie wa na fe mi nti opanyini na no asem
2: pato me do ne ma me sase ama ne ma me na se me nto asase no de me no kan ya ma wa se me nto prade ama no de me to prade ya ne ma no ana wase ya nkasan yede enkoye ya pepes ya de ba obesan te ya kwa na ya se oma ya sovia waye na sase juma wase wani sovia bia ya nkasan kope ya sovia na enkoye mbra na nkorofo a wo ho nyina minimum wo area ho na motete ho moto na sase esifie wo ho no obia ni ho a wano na akoye pepa ma no omo na koye pepes ne ba ya na waye de wa wasan ma omo nti ya nkope sovia ni na enkoye pepes mbra ana me so ya kwa fere sovia ni ni bae akwa kira na asase no adatam kwa na de moto no ma ne beto weeks time nti ya kwa fere sovia ni ni bae kira na asase na no kosi no sovia ni ni ka kira se ji se de 150 million kama ame no ansa na wo ye pepes ne mae na se da bi ye ne ma ame nka ne sa se ye nsa fa sika nka ho de me de ye ni wan siria ye de ye de be so so ana wa se sa de a ye nkonko hu ma ame no no ba kwa hu ma ame no na ye nsa nsia do anu kwa hu ma ame no ya so kwa maame no ho maame no maye hu se asase ne ye ne dea anya obi a dea wano na ne maame owu ade aja no wani obi a wane no bere ebe twa asase ne manso nti asase ne ye ne dea since wade asase ne maame do wo ho obi a pai maagu obi a pai maame nti me so saa na asase ne ye ne dea nti na waye de asase no me mete so obi a be bom labar bia
0: okay kwa do a wo tia papa yi eye dea hi
2: kodu ameti ya papa ni ya se papa no mimi yewe ya mikwa ya pepesi no sovia nina ante asia se wade asase de bema eno wako fira papa wi abona amane se ne maame asase no obi ne maame atong ma obi nte wombre na ntena sene nka asam no te papa ne baaye menim de wa no no ne maame kokaaye first day siye no ne yiri wo ho yesiye ya ye de asam no beto ho ma papa ne se se na wako ne maame ho ane maame ye ene no nte wa no nko ade ye ntwa asam no so ana sovia ni ni na nte ase se daabi
0: nte na papa ye de nko asem ntwa asam no so
2: ye ntwa asam no so.
0: Okay.
2: Na wano die wako ani sena ni mame kika yeye no manu. Wano die wanti asente nka wano kwa dia. Ya nchoso ana sovye nini si dabi. Enche sa wano wabe hukwa ya wabe faswa yabe kena asamunu.
0: Ah.
2: Nto mwa chile ana wasa kwa ya na minimu kwa ya mbe faswa kwa kaya mamene dipi pesa ya di manu no. Ama omu. Ansana omu freya ya yesi ashiye wo. Omu fiyo ho atinase. Ya atinase nina omu si asase no. Mamene si. One fast as any in my head, but as in half an hour, my. And I say, ah, half of the my, I say.
0: And we are brass of the cans, I say, we are
2: yay, and I cheat. And son, I must have copy person, one man in some moon. And son, I'm modest, a unity chair, say,
0: okay,
2: or more, just your mutuas as in half an hour, my son and the mammy kaye.
0: Hm,
2: and I say, sir, half of the eddy and tears here. Sarsina, Midwasson, I have 1.5 hours, mammy, the eddy. I dear mammy. Miss Mina Midwas, I mean, my son, and you know. Nti ade nti na akwa ba se me no ka asase na sa mbe wi a akwa ba se yom sa mam half half de mpe nti ji se me yere me ji full no
0: mhm
2: amu se am mam asase no am mfa me sika mam so a am mpe ne me de am ko adjo so police station am ko ka asam no police ne kan am se date ade a chen am ko am sa akwa pa acho sa se date ya ko police fo na
0: am ye den a
2: am chire de a am de sika ne beba
0: okay.
2: Ana am beba beto ya kana na se om beba be hu se om de asase ne be man na se ayi nu om be date ni so na am ko na am
0: se opanyin no police station hobi
2: oh hobi
0: okay
2: na ne yere ni ho
0: eti de na opese wo ye ka chire no na fe me nko ne nche na mmisa no wo ka bibi na se wo ntia se na wo ye no de wo pese wo ye no ka chire no
2: sisia no am pese wo de asase ne be man a wano wa kwaje moto ni wo na mam ho akura moto na wano moto ni mame nyade ne tie se moto ni wono ho a wano na hweso wano ne yi na hweso moto ni sisiye yi nti wan peso ade asase ni ba wano so wan tuya ni moto mama wan peso ade moto ni ba mame wan fa me sika ba mame
0: nti na wo pe
2: nti na me de aba se munji me sika mame sa wan fa me sase ne mame a wan fa me sika
0: na mame ajiji dem na wo hwe opanyini na nim na wono ne kasa
2: sa wan fa me sase ne mame a fa me sika mame
0: opanyini wato ama wo
3: I'm going to go to the house. Why am I? Na me tam ni tina kem. Ndi ekwa asase de so. Kwa ni edudia moloba ewa asase de so. Ndwa se mentong. Na me infanjwem. Nam si wo. Ma obi do asase de bi. Ndi e fresed. Ma na obi asase de so se. O inshi aye na ye nka mwasem. Se wo pa. Ni atone ama. Kwa so. Mi ti ni fri ni pa obi asase de chi. Enko tong. Emre kwa. Oni mo hwe.
0: Eti wo maame ne ka kire osasase no awa kwa kire wono ton. Anase to onton aduane na ewo so na asase no.
3: Wo se asase mento asase no.
0: Na fa ye den pa cho.
3: Me fa nhwe no. Na me fa mo me bra.
0: Okay. Ana maame ne ma no maame ma uto so sei.
3: Oh, e mande ye do so but mi aka se mento so nsia.
0: Okay.
3: Esase papa ye do so no. Mi ti mi fa me pe enni bone entia mi nua yi. Papa wo kura de. Wo se me ko minim no da.
0: Okay.
3: Odas as so minim ne da. Apai die. Ye driver ni ofu me car. Kaja me hu no ofu car kra ma anyi ni sika.
0: Ade nti a.
3: Minim. Na nya asase ya sem kra mai.
0: Ni sunsun to so ana wa wa to la wa pa na.
3: Me ba, se de bisi hu no no me hu se wo ye me yonko a. Se me hu no ba bia manage.
0: Okay. Ba ni se wo shia to kwakwa wetin afre no.
3: Oh, da bi to kwasa de men.
0: Anya wo na wo kope chere se ento kwato wa obetimi afre na mana. Sai adamfo de so mfaso anu no.
3: Eti e ba se me ma me kan no. Na me ka che me ma me se wo de mesero ma. Esa se mi ntimi free blind na chenye ntimi. jebra ne number e ma me na me mfrɛ ne yɛnhyia ne yɛnka asase no asɛm nti na menni hɔ na ɛyɛ sɛ sɛsie deɛ ɔwɔ sɛ mekɔtɔ asase mema wayɛ mmerɛ nti na mede ahwɛ no bcause ɔno no before no no obi yare a ɔno nane ɛhwɛ kɔtena nipa nto ɛ sɛ mepɛ obi a ɔbɛtena ne ho na metua ne ka sɛ bɛyɛ a wobɛhwɛ na ma me akɔpem sɛ gya ɛbia na awurade adom ne ho atɔ no anaa sɛ ne ho antɔ no ana ne nyinaa wɔ awurade nsɛm nti mekɔfrɛ yɛ sɛbia ɔyɛɛ asase ho adwuma ma yɛɛ no na mka kyerɛ ne sɛ mpanakyɛw baabi a wɔtwi asase no akoduro no ɛpɛ sɛ yɛkɔ baabi na wɔkɔtɔn ɔkɔtwitwa ma me na metɔn na obi aba sɛ wɔbɛtɔ
0: nti wo na wokɔfrɛ surveyor de bɛdia no surveyor no anaasɛ papa ne kɔfa surveyor
3: deɛ hɔ deɛ wei asɛm mu deɛ menim hɔ bi sɛde ɔno wobɔ ne charge sɛ ɔno kɔfrɛ surveyor no na menni hɔ
0: nti wokɔfrɛ surveyor nso wobɛhwɛ wo maame no asase no ma
3: wome ɛti mekɔeɛ no mekyerɛkyerɛ no sɛ no mema wo ntɔn asase no na blaa bi ase watɔ pragya ama maame sɛ ma woto a bɛkɔ akɔyɛ akasakasa bebree nti no twɛn ne kɔhu maame na monhyia na monkamfa yie ɛnto yie
0: okay
3: na m so ɛne ɛmate nti mekɔ sovia no hɔ na mene ne didi nkɔmmɔ a na meka kyerɛ ne sɛ ɛneɛ saa nnipa no ɛhɔ a wɔ sɛ tɔla so tɔla deɛ menim no ɛti no ma yɛhyia na mete bla no anim na bla no frɛ tɔla yi
0: okay
3: ka kyerɛ ne sɛ mpawokyɛ wo asase no maame ne ba no ba nti memfa ho no ba ma maame ne ba no no nkasa anaa ɛna bla ɛse fa ma me nade ɔde ma nam sɛ obla tɔla ɛyɛ me a ɔwo ni me but ɛbia yɛ ne sei no a wohu me deɛ mahu ɛti no ɛdɔ anwum no a ma yɛnhyia na yɛnyɛ adwontwatɔ a nti yɛtra se a yɛhyia yɛ a yɛdidi nkɔmmɔ no a na ɔse ne nnua na ɛdɔ asase no so nam so bɛɛ deɛ memenim no da but wode menim paa nti seesei no asase no a wo sɛ watɔ pragya ma ma me no ɛwɔ sɛ yɛkɔ ne yɛkɔhwɛ ɛma meka sɛ menkɔtɔn ɛna sɔbea sɛ ɔmpene kyɛn sɛ
0: wowɔbiadeka aba ho
3: yɛka ho asɛm mepɛ sɛ bɛyɛ yi no ɛsiane sɛ wo naadɔso no memfa wati nkɔyɛ adebɔne biaa ntia wo ɛkɔba ne saa na mene wɔ ane ne yie ne yɛtenaseɛ wobɔɔbɔ no a na bisa sɛ mpakyɛ wo maamene ka sɛ ɔbɛtɔn no asase de akɔtɔ pragya no wokɔsusu asase no monya adowoɔ sɛn ɛna adetɔ pragya no blɛ no wosu wo nkɔsusu yi nams na sesei sɛ yɛkɔ na yɛkɔta prot ne nu pragya nsika no a ahemfa na maame no ɔkɔfa sika no de asɔ so ama wo amena so pragya nsika bɛkɔyɛ before no a yɛtenase no papa wɔyɛ n'adwene sɛ ɔntitwi ɔnte kasa
0: saa
3: mena meka kyerɛ wɔ
0: adeɛ na ɔyɛyɛ kyerɛ sɛ ɔntitwi
3: yɛkɔ a sɛ ɔmo nɛ ɔmte bɛn ɛti sɛ yɛbusa kwa so a na ɔɔka nekurom kasa kyerɛ blɛyi na bra no so ɛɛka
0: woyɛ saa
2: meyɛ saa because wɔ kasa bi a na mehu sɛ me nnuano bebi akasa kɔ no nyɛ a nokorɛ kwan so ana mekyerɛ sɛ ma nka no saa ka no hyee ana meka na yɛkurom kasa kyerɛ no
0: nti woanka twi wɔ hɔ da
2: maka twi wɔ hɔ paa tam bia me aduru sɛ wɔde ɔmode kasa no ma me aduru sɛ ɔmode kasa no ma me sɛ asam no ni na me nnuano sɛ menkasa a mede twi na ɛkasa mmom sɛ wɔno no ɛkasa na wɔkɔkasa ɛkɔkɔ baabi a ɛnyɛ a nokora na meka kyerɛ no sɛ dabidabi ɛnyɛ saa na teɛ na mede mekurom kasa no na ɛka kyerɛ no sɛ nyɛ saa na teɛ ma ne nka ne saa ɔne te hɔ pɛ ɔmbusa no
3: medeɛ sɛdeɛ monkuro kasa deɛ memente
0: okay sɛne wosika sɛ wɔnka twii da me nti
3: sɛ yɛstate asɛm no no na ɔnka twii ba mente sɛ sesiɛsɛ yɛahyia ha yi woahu deɛ meto na mene maame ti hɔ yi memete kasa bi ɛka meka sɛ a meka ho ɛna bi a maame nso tena bi a wobusane sɛ na meyɛka sɛ kase a sɛ ntwa yie
0: sɛ sɛ ɛdɛ nti paa na
3: ɛnti no ɛmerɛ baɛ na meka kyerɛ sɛ saa na teɛ deɛ a ma yɛnkɔ wo sɛ wonsusu asase a ma yɛnkɔ ne yɛnkɔ susu asase no ɛti ɛno koraa meyere yi ɛne purufu sɛ moka no teɛ sɛ nyɛ adwuma deɛ yɛnkɔ ne yɛnkɔ susu asase ne yɛhu asase no value ansɛne pragya no asɛm no yɛagye ato mu
0: saa berɛ na wo ne wo maame adi nkɔmmɔ ana wo maame ka asɛn kyerɛ wo
3: mekoa na maame ka kyerɛ me sɛ asase no ɔkaa sɛ wobɛtɔ bi ɔde atɔ pragya na menni woo nti meka kyerɛ sɛ na wobɛtɔ bi a obi a wɔka kyerɛ me sɛ menkɔtɔn adeɛ na wonya abotre ma me ma ansa na waye sa de no se se wo sisen na beton na so beton half we man half I'm saying yes I tell dia ma me nko na me nko from na me ne omu emra wo ho na de ese wo kan waka eti me record no
0: why na record no okay
3: se se na wo kan wo sisen eti esi aya me ese me ba kire omu se omu ntie recording no and to say become ma me aga say nim
0: se mo koye
3: na ye koye
0: okay
3: me ono omu mi nu na sovia no enta na me yiri kan wo de koye na trace ne busa ma me ma me se an sasa so no e ka se me ton lo wa no ba se wa kwa kra ta bre me se mintim minim asase na no e de ma se wo no
0: ma me an ka sasa se woni mo ano
3: ma me wo se ye twetwa bia tonton
0: sa
3: yes asase ne bia da ho ye ye twa ton a
0: na e ye se na mo twetwa se
3: ya ton asase ye da ka idea ni kwa ba bu be temper to kra
0: okay enti anye bi as a template kwa na muton bi oni mi say ye ton one plot mani pass me si ye ton one plot my way enti bi out of 10 na ka two plots ne da ho
3: sir uti me ma me no no wa epani etu o si o da ma se do so etu wo do ye no e na o si o beton e na ba etu mi ka che se fa o number bra na me no nhia na ye nko susu na de ye se ye na ye na ba na se o si obeton na sa se de age prayas ma kontro praga na bro
0: mi wa na bra na woni ho ana
3: ah na mi ni ho me se me kokwan so
0: nti bi asa nkomodie ne ko so no na woni ho cha na wonye ne onu ne ka ne ni
3: se me nyini ni se me ma me se wo mfa praga me no
0: e me fa sa se
3: na sa se ndodo se no so wo de ma no
0: de wo do so no a
3: ni nyina na value asa se no value asa se na za na okoto praga na blero
0: nti o pese o chira se o ma me ankasa on top raga meje asase
3: and we say we catch us obema half
0: o ma me ne catch us obema half
2: ma me ankasa ankyira me embe twon tro bia ankyira me say o ma me say asase na me dose no wadi ka be kyira me da na wa kyira me sapon sapon na wa ye teacher ni a wa kyira de wa mampon no wa no wo ho da de me ne sapon na nam ho ana wa kyira say one de ne firi tom we a wa nana nchan ho nana fie ni nchan ho gate tom na si ho no e si me sie ni tom we e de ko si na sie me kwa na sapon mu busia dia bebia na kuveni si na masusu
0: asase
2: ko
0: duro
2: enye ho ai
0: wa na ko susu kire wo bebia yesa wo doko duro ai ni sa wo tra eho ya
2: maame na kire me na sase na no maame na ankasa enne nante ba afu nu ho abe kire me asase na no
0: okay nti wa ankasa obe ma ofa
2: da bi
0: eda na wo ko kire asase na no na na wo
2: na me kire se sapon no sapon na wo ya teacher ni
0: eho ai
2: wo ye teacher ni obi sanate be memire men said anim ni fie be omo so wo omo busia no so wo sase a woni we mu na yesie
0: so eje ba bi ampompon so na kodru no se o ma me age atum se waje praga wo be mai ho
3: a praga de wo so waje praga wo no
0: sa e we praga no we
3: praga de wo ni me ma me ho
0: na asase no so mo ye ne de mo de ma be mai ana
3: yo we de wa dawru ma asase nya de DC asase ne dawo emira ye si afoforo na ye kan ho asem no am ka je se ma me se obe mo half no la eti wona kan je se mo mpa obi aba se obeto na ye ntu musika emfa mo no se be ye de aso die baba la eti on the problem bi any ho
0: to la oji tum se obe half
4: o si me mi je half ye mi ni ma mena nka se half asem
2: ti mi la ti na half na ka se oji half
0: ko ton ko se wa se wa
3: baba mama where am me sra wo me pa ni ba me pa cho se ye si me pese me ye we be ka na we be ka
0: e we an ka na we an ka
3: so me ka mi a asem bi wo ho a na be ka na wa ka
2: o ka bi asem bi ho abe yira ma dwun me ntimi nkan en ka sa asem no
3: ti sa na ye ko shi a ho a na ye ka sa wo ye ye
0: anu wa ye sei
3: wo se me ka sem ba ho a me nyina ho
0: na onye anu
3: a me nyina me ha se bi a me ka sa na ma twen
0: na jake nwe saa na te ana mbo o ka ba ko nu aka ba ko
3: emira me yes ade ne ma nu wie ye na be ka na onu aka kire blai na bi ana ka kire me na mse ah ade ntimi busa bless ade won ti twi ana
0: se se me pese be kwa nwa se de wa kan yo
3: etiro
0: se se won mse half plot no wo mo mpe da se omo se se mo se mo je de mo pe no mo ka mo se mo ka ga
2: na sa omo fas asase ne maade ye ye ji aprade ya
0: no
2: ye mpe half ne pe fu sika asase ne nyina de ye do na
0: mo ho no asase ne nyina na ye sei
3: asase one plot
0: one plot mo to ne se be sia se ya
3: be sia se just be sia se ya se e ye level a e 1.5 but the honor ko ye te se sloni kakra
0: Mr. Asias, I
3: say,
0: and then 1.5 billion 150,000 One plot will be seen. I say,
2: no, will be a hard one, so tongue as I saw no fear and amity. Me bahad, one no fear and amity, one so tongue as I saw beside
0: it. But what
2: say? Oh, pray, I say, let my friends see another one. I'm
0: saying, oh,
2: maybe I mean, no, and can't bet what tongue as I see, maybe what on 400,000 40,000 will be, mamma. I have full plot. Ada ho si siye
0: ai
2: asa se ibrue wo ho ami mani wo ho
0: maybe san no
2: wo ho o permit ma afrenu na wo abushon wo no so to asa so wo
3: mi anka sa meto asa se ni bi
0: na ejo so besia se ya na asa se
3: 150,000
0: ejo so
5: menja
0: menja kra
5: brother
3: 1.5
5: ejo so
0: Enti mi bo say wo no mo say pragiano omo mpasa ase ne fa no pragiano so gusu ye adwuma mom e ba sase ye sese
3: o oh and dear mama me pache wo srawo wa daruma asase won ne dos wo dos mi ne ditinya won so so bia me ka bibia nkyere ne da
0: mhm
3: ani die ni obu a me wo mama mama ame mama dia mane se won no didi so te se dia me mama na nkasa ane do su didi
0: o
3: te mm-hmm.
0: se ma me ka so do didi o mama me bidi o hwe no
3: e ho no de woni me mama ntamu asem a
0: nti sa na e se o ti asase ne de nso yo no mama ntamu nko mo
3: ti asase no ye o papa a che wade enye family dia mama che wade a enu ti na se o ko si dan si o ba asase so na se ye yi a o nti o sentiment ka no enu no
0: Nti se eja o wadwe yo se ne papa ne se mo bi sika ne be ma wo no.
3: Se be so si half no on pa. Problem ne meto e fa to pra Jessica.
2: Eh.
3: To bo o ma mika sa. Ye share no we catch o
2: pa sa sa sa. An timi ni basa.
3: Pani pa bra. Na me nyina ye nko.
0: Na ndo be da ko pani pa so meto.
3: Ne an me se sa te onya meto ye be ton ni ator pra Jama no.
2: Ya ko ji sikanu wa bank na ya kwato na entry na
3: obi na kacho ze ko bank
2: o ma mi na se woni obi a wa hwe no woni ba wase woni ba wase wukura na wonya ne ba wa ma mi ta se wonya ne ba o ma mi se wonya ne ba wase wo ya wu ma mi wuni ko wuni o libos ana wu ja mu ho na wo fa mu ba ye na mi wo hana mi ni wo hana mi ni o ma mi na ka ye
4: di wa ta se
2: wo wonya ne ba nti wa no pade ye na wo ye ta ta se ni ma mi na ye de na wu ji ata se ja no wa na ni ma mi
4: I'm not going to be able to do it. A plagian or the man and Nana Quano, or who are the Bejan and Nana, as I want to know, Quano, or any dear, and you'll be at the Obasa Tonga, Adi, or Infano, or Canina,
0: Aja,
4: Mamma Canina.
0: Says a plagian away.
3: Oh,
4: my plagian
0: away.
2: O ma mese ya pa no ma mese prade no ho wo no yiro ho
4: prade no
2: ba se wo no yiro ho na prade no pa mu na mo hwe so
4: ka no kure
3: bo ma me nkasa mama
0: prade no se wan na hwe so
2: wa se papa we na ni yire wi na e hwe so
3: ba cho be se mi sana asamba
0: mi sana
3: me ba cho asa ase no wo na wo pa na se tola na eto me ba enu na akofa confusion dia ba we ka na we ka
4: na ba ka to ni we onu se na dia ni ma me to asase ni asase na ene dia onu na to asase
3: asase yo
4: dia ene dia Ene dia, asase na dia.
3: Eh, we dia.
4: Eh, ene dia. Na asase.
3: Mama.
4: Na asase na oje.
3: So what dey call what ya na?
0: Eh, so.
3: So we say ene dia.
0: Eh,
3: na won akoto afri ne wo ne papa wo.
0: Da bi da bi.
2: Anti na anti e ti na.
0: Me asase no. Ono ne papa ketu ani.
3: Wo ene dia.
0: Da bi da bi. Na bi tie
2: ni pombo na ni
4: se de che mu ka no
2: mi tie de o chere chere mu ye
4: papa keto ni we onu se de anim se ento asase ni te ni pa mi papa keto mi de ye ni dia ente ye ni dia
0: wa ti ase
4: de anim dia o de si bia no a o se o de anim ɔne de anim ɛkɔtɔ asase no te deɛ kɔ ba nyinaa ɔne ɔsɛ ɔgyina ɛgyina adeɛ
0: deka
4: ayɛ bɔ nyinaa ɛtɛmɛmɛlɛ gye sika ɔwɔwɔ hɔ
2: sɛ wone erik no agyina so sɛ mane mfa asase no mmayɛ wone erik na ka sɛ mane mfa asase no mmayɛ
0: aja pragea no wai
3: o pragea no de e wo me maame ho
0: e wo ho ye de
2: no wo
3: de wo de bre no se on na me de tv asem de wo ba ka tv asem
2: na no ma ye de ma na ye de ne na ye ka
0: pragea no wai e wo maame ho se
4: e wo no ho e wo bra yi ho ne ne yiro ho mo ne to ho
0: maame
2: maame sa na maame ka de ho
4: unti mi chontro se ni ho
0: pragea na ni ye ho
3: unti e wai ya me obi odi aduma wo ne ho
0: Eh na se ti o se
3: ni eho
0: ti so de amu bi odi ye adwuma na se susu ampa se enei obi ko banka kwaji sika ehwe no ka no pragia no so ye adwuma asase a omupa no so omunsan kai esisi sembe ni
3: me pa che wo wada no ma me nua fefe we de nya sisi sem che asase no blai me de me no eye papa jese sabi Me kunu ni na me gira na chi.
0: Nti wonim se de okunu ye ne nye.
3: Me pa cha o ma me nkasa kakra.
0: Da me se me hu se wonim se de o ye ne nye.
3: Enye se nye chere se o ka chira bla is se. O kunu ka se o bla tole. O ka se asase na fe de o pe fu. Enti
0: na fe se no fe o pe half.
3: Wa se. Se
4: ya
3: de half ni tu mu.
4: Me ji tu mu si se o kwa be. Me ji tu mu ga sa mo ba ha.
3: Anu wa se.
4: Me ji tu mu ga sa mo ne ba ha.
3: Enson.
2: Hana jitum
4: me jitum ma ga me ya samne ba ha
2: obi ajintum
3: woni hwan wa desia ka
2: me netwala no ne erik
3: da fe
2: ne
3: de kozo
2: alek na fira ne bra se wona woni ne ba ne erik no woni pa ne erik erik na fira o erik na fira o ma o jinam erik ne na ye obi a wa jinam ma o erik ne na wo ko fe de o ma me am didi wa tem pam o em fa pepe na ma o na ye boa ye kwa o ma me kan sa
4: o didi ma tem
2: wa no na ka se wo ba wa foku foku wa ze ko na wo ba na o ton fira de afa ho be
4: o ton na sa sa
2: o ton na sa sa ton na fa de afa ho
4: dia
2: ene
4: ma me na wu aja na sa
3: se
4: ene
3: ma me na sa so history me ka cho so ma me
2: se de ye no ni wa sa me na abe du ha o bi twang na de na so won ti mi kire
4: ha ene mo asam ti na abe du na ene mo asam an ka e me du ha
0: ade na ye busua de a
3: ma bodam me da wuram me me bana su dwesa ka wu me no ye tras ne be kana su dwen ka
0: nti na so me ka ne ye de
3: hen se wo ye ye na ka cho sa sa so no kwa susu
2: Ya si en susu ya de ni geja ya 1 and half sana
0: ka. Na wo de ya na
3: company. Ku ya company. Ah. Ka lo kwa 1 and quarter. Kanya mi so
4: na. Na pepa na ye ne ye bra
3: na
4: ye se na wo so.
3: Pepa
4: na ye ma on se na wo so.
2: Me de mi se na fa be to ka kira mi se mi se eh ma en susu ye me bo.
0: Ah, ke no ya ken. Ya friend wo so ma ne ma.
4: Wo so ma ha.
3: Ah me ba. Ali ke anim. Me ma mi ani.
0: Se se yam pe solution no. E kwa ben na.
3: Ah, be pe sika na. Se so de praga ama no.
2: Yo.
0: No ma to praga na ma na na mu di sika ne be ma no.
3: E je sika.
4: E je sika.
2: Ka ya bon ni na ya bon ya
4: ka ya bon ya je me le je. Obi an suma ya.
2: Suma o ma me na suma ya.
4: Suma
2: o ma me na suma ya.
4: No kura ya.
2: O ma me na fi an tambra ya. Me so me nda me dem so rim film kata so ntiti mi. Me mo wre se mi pese me pa praga ya kwa ma
4: da
2: ko che. Na ka che se o ma ma sa se. O ma me na
3: Ko
2: bo busia onka ze ko bo busia beto asase o. E ko to paga ma. Ya nka nya me no kure se wa me me ba no ho wasi woni obi a ohwe no. Nti wasi sa wasi sa nya me e pia wata Robert no ansana ko to koko anom. Nti me ko bia ma ni sika se reje de kura se me fa 20 million bra no na me koye no. Ma ma ni sika man 3 million pe so ma me tam bia me ko no ma 100 tie.
0: Ni
2: na
0: di cha.
2: Ni na me di cha.
0: Da da no a.
2: Ni na ya me kwa de ma no.
0: Kwaswa meba. Odi asa asiri ma womo omo dosu ni ade nyina na woni ho. Ana na wo ho.
3: Me wo ho.
0: Odi asa asiri ma no na wo ho.
3: Odi chene nsa de no kure ni.
0: Odi pragia na ebra wo ma me na wo ho.
3: Odi bra me ni wo.
0: Ade na wo pesese se yi. Wo besim finfini na asami ye ho nyan.
3: Me ma me na de me ko se. Ye nko na ye me nko to asase no.
0: Wo ma me wo nyam fie se yi.
3: Me anka se se se ameti wo de. You 59 years.
0: Okay.
3: So what me ma me nhu ni nfi.
0: Na ye no kure se me pe no kure. E bia ba time no e ye me ma me nua no no na ne ti bi o mti na me be bo e no kure se ma me na sene mu ba ne o.
3: Ani se me ma me enua keto alo. Me ma me wo me no me ba.
0: Da bia ye ye no na na me pe.
3: No na me ma me eti se nya se me ma me ka se me ma me nua na me ni me ma me.
0: Ah, me chese.
3: Ah,
0: obeso
3: chese se nya bi we na chire ni se. Nya mi
0: ma
3: bi na chire se mi ma mi ni ma mi wo ya.
0: Enti,
3: ah, ah, wo kwa de ni. Wo de na mi nim se mi ma mi ni. from nya ono seven ama wasa
0: okay eye eye
3: be do the said the madu
0: eye sese no pragia no ye ebre ba emu na mo be disika e be bank of we
3: mama omo se maame no e sese no oni sika ono ye so be ton asase da to pragia ni tinu sese mi se ye be ton asase ni ye da ton pragia na ma no
4: eno maame ne nka ni sa
0: ka sa
1: asem no ne ka no ene de nkase se yepe se ka na etwa ne tia no ma me nka we na me fa nya asem bisa aja amranti em se ono ma me anante ache na odomu a ne do no so e ko wie se ya na che se
0: me ba evangelist me ba video we ho na yes video we
4: ene ye
0: na se se nka mo de ba ha ne te nsem ma me no ka Eti misra wonya sa adwuma na ansa na abehwe video mpesa mehwe sa de omo kai eya atro anase eno krenti momfa mra ha sa ne yente voice no
1: naima nti omo ye ho adwuma no opani wei ono no ma asase no wahwe so a abedu pempen sa janima sa oba bi krampo na sese bi mpredu asaye to asase no wanya sika nto a anka eto wie kura a sa bio ne bi sisi kade emmo no Senyo no kra ne toye na abusia no ton asase ya ka watena so kan ne bisisi ka de emmo no ana aba se koto pragia na fa asase no se asase ne yesese yesense se nyame adom ya behunu asase no ne bo no sese de akoba nyina no asase ne bo no ebro pragia no so enti naima me die mu a anka ye misa papa no ene tola mo papa no sei na omususu se omuje omunya kapragia no ho a
0: omunya
1: sase ne be ma wonu na ye mi so omunso se na papa ne ye den e ka munso musen
0: okay
1: na omunso because say we no mchire say pragia no ya sa ne ma ye nyina etobi wo ko di loan a e no nko wakoto pragia o si se say se wo di ni sika ma na interest e wo hu nyina ko si 800 million and untu nkan je nso obo a
0: yeah
1: because me je 800 million bank within 6 months ekwa 1 year 400 million at town mia enti ne ya betin atwe no emfa asem papa bi ama enti ye mi sa papa yi se ono na o maami awisa bi awisa ntesu ato ne tekrema so
0: okay
1: abrewa se ne sey ono ne mpanifu ono ne abusu anti o se ne sey onka di omufi se omode to so a ebebo ne ye mi so omse sey no no so asa obi so mu sey na fe ye hunu de ebebi
0: Okay, ma mother video na ready am am ntia brewa na numa sem bia na wo no mu twatro e hye panyini ano.
5: Wo ta ma am na pai wa agu. Ah, wo no na wo ma film. Me nya kokwe. Nti na na am so na to. Mm. Bi bie me gidi akwasa na. E ni bia no ni wura. Pia gya ne kura ni wura. Na dua be ni no aka. Wo hye me ni wura. Pia gya me pa ko ye, me pa ko san na. Na me dia che.
0: Yes, I want to hear. You want papa me yo. Video no. They more any. Because your kind there, no one of my me kind say. Wo ya me papa me yo papa na say kwa bi so no. Wo hu nu say abrante enwen asase re ma no. Enti se pragia no me dey ni wo chi asem kwa dey hian but wa admit say pragia wo.
4: That's
0: okay. Okay. Enti I just say na omo dey so Pagano so mama mo be dance as na ma wonu.
3: Mhm. Ose. Papa ya ka sama ma. Atoma kuma so pa.
0: Mhm.
3: Ase ya se ya mi nam enyaja.
0: Mhm.
3: Ose me start me ka se, ima me ka se me koto ba. Me fa na chi tomo a. Aye mo so atia papa yi.
0: Yeah.
3: Se me wonu hwe bonde a, nka o ka se me to. Na kuma ya ma ton dada.
0: Okay. I honored ya me tia se pa.
3: Yeah, na ya trance na ya se ya ka. Na ye se sanity dia un first kan before kura mo di praga nko ma ma me
0: mm
3: ma me ka se praga mo di abre no un first kan bi me kan
0: okay
3: as bi san se eye no kura na se
0: ma me ne ka sa se bi am pe kaka me ka praga no ho
2: pa chai
0: o bo tu sike di
2: wa bo sike ne di
3: na mpa tu
2: wa se am pe kaka wa ndo beto koko no ma ansa na praga ni ye ma na di
3: so sika na mo di atop praga abre no sika no praga no On pesca and canon.
0: Okay.
3: And I will say, I would like to hold the as much on one day. On pesca be a canon beam.
0: Okay, maybe I'll
3: get you. What do you want to hear? As
2: a man, I can't, yes, sir.
3: I'm a
2: bem.
3: Share.
6: emere wan sam kan e different o ma hwe bi two free me ma me fie e kwa na me ma me de me dan ama 3 million
0: o de ama han
6: o de ama han mama o de dan ama asem what 3 million 3 million de ayi bi o si million million me ensa o pa million eh ke de me de ama han 3 million o se ana ma me ko da bo te emere wan sam e different kan hu se ene wo mo se wa do so wo do so no so wa didi so o mama me ni bi di fine and na yen fa sa se nye 450 million e bi ni fa sa one and half plots it is here kadia wo se asase no on fa nye sa emre wa se be different ono wo hu 10 million kwa wo
0: bu ni sika mu okay
6: and no ti di en kan se nya me nya dom na on fa wo prague sika e ma wo na prague ne nkoso nya adwuma ma abre wa no na omo fa ma sa se bi sa sa 1 half de fa nye 4.5 million 450 million.
0: No play
6: back
0: up. And ntinam say ye misa papa no. Na ye nko. E sa abere
3: na
0: ukọ.
3: Ukọ abere ni de ukọ. Emre na ye ye na na ye hia na ti ukọ fa ye ba ye no. Na bla na ye di enu ka say omo mpesika emla na ye ntwa asem so na mpa ye. Omo ma ye
0: 1.2. 1.2 plus 40,000.
3: Say I was asking 1.5. And we try 415. And what the 415 at all, apply the amount, ma'am.
0: 450 and now 415?
3: 415 million.
0: Okay.
3: And the amount, ma'am. But me, to try our
2: 415 million.
3: Mama, sir, me now for me, madam for me. No, kwa kwa japa de na me ba be ye no ho we nchisa me pema nya japa de bi kura mpe hu
0: me ba
3: so me ma ntimi anye no wo ya me ntimi mo na no aduane ntu hu da
0: me ba so say what they work kan no o say gisa mo de 120,000 ba be kan hu
2: on fa na say as no ntu on fa ya si kan ma
0: so say wo no say me ba objection acho me ba me ma waka sasisi ya so say wo no say omo mpe ne so sa enti e be ye ne say
3: ani na say be pen flag ya ma
0: na de o pagiana kasara wo de kwa wo de pagiana ba edi sei
3: an de mint mint chere mama pa to tie mi o
0: meba mame me ahoma no so chere wadwe na menko
7: madwen chere kwa sase no se moye madwen se mbeto no dia obi so obeto sisi a obi so obeto to ti obi e ko wa
3: mate mate
7: oni pa ko se
3: mpa cho mate
7: so ba bi e da no
3: opa kura meti so amane bum o ba bi de be mane fofofo mera me ka chere wo
0: de be mane sei
3: adu o ya in chambers ande na buta in chambers mama aye in chambers asem na ye ka no what
0: Yeah. Okay. 0322 0835 81 8283. Hello?
8: Hello?
0: Madame Woody, baby of Refi.
8: But your friend is Gladys, Miss Refi, Mons Woman.
0: Oh, Gladys, young co.
8: But your, I am a. I send in there, said the way I send you to see an idiot. Aye, and go for me and you, and we are more than say, but mamma and I have been went. Omo de twagya be dada no na omo de abeje na me na sase. Sense asase bi aye to na apa o de akoto pragya. Me menji ni pe ni nsem da se ye de pragya di asase. Enji no se de ade ni titi en de ya bere wa na semunti no. Akwakwa ye ti se edan a ya hai. So onya di pragya na be se ma me ni nsem ma pragya na be ma me ne dia ne di e. Sisi ano akwakwa ya butira semunti so omoton eyi na asase na omuno omotua ne plague ana man ene nya san susu a omon susu tuni pe obi mo ba beto na no so omotua man ti ohema muni nya menya ejuma ndamase
0: ya dase ne wadwe nkyre hello
9: ayi magi na hawo
0: jo so
9: ya na ni kada fro san kore apan sika ndie na kwen nya me ne so mpa na sika man a pargaya ndie enka mi aka mi je pargaya no sa se kura mi sa mpe bi o mo ro pe le sika ma no mo nya mi nya juma
0: okay yes here that say hello
9: pargaya ndie
0: mr enko enim hello
10: love
0: you baby of refi
10: good afternoon me the mavis me ka safi ka so
0: Davis, yanko.
10: Ah, Miss Frau Papa, Miss Sisan Nodin. So, but this so I'm obedient in Pop Bonneson. A Yenipo Bonneson, I'm over here in a grand national, but one, it's only 800 million in money.
0: Hey, yeah, that's what you say, yanko. Hello? Hello?
11: Hello?
0: Mido, what do you mean, baby, I'm fresh?
11: Ah, Efraim, Kwame Buanya. Because of free age.
0: Oh, Kwame Yanko.
11: Ah, Mr. Wa, Papa no, and the Abrantian on Asemno, Munchanitia, na Papa no, and Uncle Thomas, as a known Tia Pradiano, and any Mohono, and from Abrantian, and yet TTT, and also with Tia Pradiano Guardia, and across 7 years, ASC, and yet Modin, in Tiomonton Fa. Abrantian is a kind of mohono and for Manana as from Gamera.
0: Hello?
12: Hello, ma.
0: No, Pacho, Dean, baby, I'm Fresi.
12: Ma, Mr. Franconio.
0: Franco Casafin.
12: I'm a Casafin, I'm a dancer 47.
0: I'm quite.
12: Ma, where do I don't know, ma? Maybe I saw Mamma Sakoya. Hey, Papa, yes, you shouldn't know, please, you should have a man. Why am I going to say, where are you paying into this issue? Abema na tena wa mama ne hwahwe na bra mu mu to sesa kura wanti di kura mu mama mi ni bi na o bi ho ho ma tena mama ho ma hwe no na mama na yin yam di ade ama na pese o zizi na se mo ka na amaka me kira kwa kwa abema na kwa se on fa bra no ntlo ko zi enti amika sa nse wase se o bi hu na tones wo beti so ma ndia na kese e bua pa ni a ka me fa ro nche do ka me kire ni ya sa pa ma na o mi da ase
0: okay yen so ye da ase ma me fa ba mi enu ni ensa na
13: Hello.
0: Mido, would you maybe a fresi?
13: Me pato mi fresi Madina Zongo Jansen. Oi ma mi chia wo.
0: Oh, Madina phone yina me chia chia mo ati aze.
13: Me pato yo mati. Pato me tina kama se mi bi ana.
0: Abi kabi kabi na udem.
13: Mame, papa no abet na hono. Neni ati obwa. Nsem no keni na obwa. Abrete ya ye juma di ashem abriwe ya. Ose we shira tasi nusama nukose kuse. Papa ni ne yiwe nomu diye nifu na pese e jia sasini fi papa ni abrante ni sepa o hima wede munke bima abrante ni maye waye mada roma meda se
0: ok mensu meda se mefa me last one hello
14: hello
0: meda uti imbabi afresi
14: bache feme esta nunga sefi kumase
0: yeah esta waira ode anyewe yanko yanko
14: papa mo papa mo wakasara papa lulu kuidi ni nafa. Sir, I'm trying to say that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not saying that I'm not sa

0: chi wura nyina tu ase e fa ne King Kong
1: oh me isu bi da minim se modia
0: man kan nka wo hu
1: ndi
0: King Kong
1: ya do site
0: sa
1: same site no e wo e boto bi e
0: sa
1: e bi se yellow se green
0: ho e green
1: ani ya chon King Kong
0: King Kong na bo ana da ho
1: sa bo na group
0: for product and you wow you see yet wo say
1: oh na bi anu kwade medium adanse anu kwade
0: e shin wetu ase
1: anu kwade
0: e shin so e che pa
1: ana nyen wura wo se yo wura yo wo e ibi a e shin wura en wura ne gni do level bi enche
0: to me
1: we do the manufua
0: talent
1: especially
0: na
1: oh wow
0: e King Kong
1: won na tin ka crabby
0: ka crabby
1: oh wow wow
0: ka crabby
1: and I when dem dey be and from me was am ni man
0: na nya be boss na san ya kura nya me sen kan na kura si Paul Amantem o chair di kanfo ujaba ba ye be ya fimu ani nan so akua fo so hwee mo ni se eja wom
1: and so ya den
0: and so shinwura etu ase yesa
1: to say King Kong
0: ha and so shinwura na nokwa sebe ne se enura de akua no se uyusu ba kwa mane chebro be amfie mi nu kwa benefit be se resistance na fe de ugba na ho de no entumi enura ko na
1: wo
0: de
1: ese
0: no ju aha anu nti na wa sa won saka kra
1: tena ma ujaba na ba no
0: aha
1: ujawum
0: gidi pa e delise ya
1: I say malaria first na de chronic disease de ade fofo ne malaria atwase na se mo yere check pa
0: ejuma die no e based on nipa complaints e bia o medo we nura we mintumi nse no mo we mintumi ku mo eno so ne yehwe e de research e de product ne badwa manso
1: the bona grow limited e ba no same product na we number we na self free 0T465190120 0T465190120 yentu aso e mama yenhu se san King Kong mo na mo de ba ujaba do yin bie ne ho
0: okay ba ko a wona do atosodeti tru e bo mo pa e fe no abata abata
1: ene se mo na mo akua bo ni age na mo bia re ho se okwekwe bi o se verse no obia kwa akua osu se oboka
0: okwasem
1: ba mo ni se san King Kong ujaba ne abata
0: no so ho
1: e so bi ni mo eno so ye den
0: abata no e boa etu mo abi e wo asase ni mo udua no baya ni hini no emu no moti
1: okay
0: o moti na no baya ni hini ma na ama no baya
1: so mo ne tie ni mo
0: ha so mo mo fo mo ni matut ti bo se se eye ntosu mako titu ni atosu die
1: si
0: hu anwa na wu
1: ewu
0: ha
1: na so mo
0: happy afo papa papa
1: omo mbo ama root ne mvd
0: ha nti omo di di root ni ma na ma root na gba papa
1: je root
0: ni ozen ka emusane na nka nsuo fam ene nru fam no be nze gba papa na a block sa flow no na je eventually no na plant na wu nti wa dura ye abata fre emre ndi ndumi nchire mu bebre ba wo de fre na o penche mu bia fa kwan ye fa so yusu abata ho abata di tu eye nematos free atosodie bia so a fre
1: na o kaso ye fre ye hwe ehin na mu organ ha kumase location zun yo bu ho na o be fret se line ye bijen ba bia na o be bu akọ keje ti oni so me fre kwa na menya na se network ha adwin mu locations ni bia hin
0: yo enti enu akoda ma bo so ye ni ye nuro nyina no agwo chemical shop e ben wo bia no ugbo wuram na ugbo din abenya bia to
1: chemical
0: shop e chemical shop e ben ubia
1: ogana
0: aha na wa fre ana se wa to awie no se nchire mu bia na opɛ se ne yakwa e befa so wo be yisu no e dodo wo betwa e bra wo be bɔ no nyina fre na ye no any sa nkita ho no
1: ade fo na tadwe yate asem de nya obeni eye Isaac J obazon ne mia me wo fase ba ko kan no de eche na minu minim de beye no e bona go limited ya make yafo ni age obi e ni aso kama me enhwe min pia on kakra na nse anti enche bia na mode ye product bia ba e fene last show why ne last show ye de nga movie ne ye a itim ga se killer be
0: we last show
1: try jogo wo fa me we last bana
0: and the last show no so ne wodi kan kan no adia bia se be we last show bia so se o ka se killer na just ye adia edi nya anti entefre enso nkosu entetia ene once na na etete wo fi
1: nsongonsu ane kwanten no
0: aha
1: ewura mpem a
0: eno
1: a chise oyu nyoma nyina
0: sa pepepe omo last stop
1: kwanten pa
0: la show baby free by ne amaya medu antemi nsongonsu ho nkomo na ekodiye eh the last show etu omase
1: ma we last show na tsei
0: last show no see enet e was such it mu anti wo so la do se ajeje kama
1: fa che kama frankie last show ni
0: last show
1: ajeje danenim na me vanche tie for your life also us danis e na me danis e
0: david
1: dan
0: okay
1: ana page akoso kakana me ha